0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور يقول تبارك وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أما بعد أبيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواكوا بينا tumebaza obukitiibwa Allah tabaraka wa taala oyo rabbuna azza wa jalla awaniridde entunuusi zaffe ne zibeera nga zikyali nnamu tumulaja ne Allah subhanahu wa taala obulamu bwajja atuwa embeera zajja atuyisaamu ez'enjawulo Allah tumusaba ebbanga lyonna atuyambeko okubeera nga tumutya era atuyambeko okubeera nga tumweraliikirira tumutya kubanga gyali gye tugenda okudda ne tumweraliikirira olw'ebitendo bye yatenda gyali n'agamba nti inna batasha rabbika rashadid ebonerezo byange bikakali ebonerezo bya Allah tabaraka wa taala bikakali mu mbeera yonna tetugenda kubeera nga tubisobola mbukakali obwo kituzzaayo buli omu yenna agwanidde asiikirire era afumiitirize olunaku lwagenda okukyusa obuliri bwe abeere nga takyasobola kusula mu nnyumba ye gye yazimba wabula ng'agenda kusula mu nnyumba gye bamusimidde olunaku olwo lunene mu bulamu bw'omuntu kiba kitegeeza nti obulamu bwe bugenda kukyuka empangala gye wadde owangala mu nsi emaze okukyuka era ensonga lwaki okutakabana kwaffe kubaawo twagala tukyuke n'obulamu nga bulungi tuleme okukyuka na bulamu bugenda kubeera nga twejjusa naye kyannaku wa anna lahu dhikira ng'okwejjusa kwejjusa tekukyakugasa obulamu ensi tubuwangaaliramu Potunulira watu soka mbuo Allah subhana wa ta'ala biyajam Nabi sallallahu salama yali wonga achali mulam Era inawe yazika anga Era ainenta anazi ya ita angako Nebu wake la kumacha Alimia kalukumbina Na ye nga zimbu ya gezi kazi ngoye Mbaka sallallahu salama Buyari avambula mnowensi Echira mochino ya chitulikira Iraye ne wasuya yombaka sallallahu alaihi wa sallama Chechira moche chiyarekira abantu awali munsolu alero Chichiramo cherekea umma ye sallallahu alaihi wasallama Aya zino zirimwe nyingo ezwa dalo nyingo munana umbaka sallallahu alaihi wasallama buyalinga alambika Uluvanyuma lo kufambula mwawensi. Sallallahu alaihi wa sallama. Yatulamira echiramo chino. Abantuba njibala ama. Nibasome biramo biyabwe. Gabamazo kufa. Ere biramewe nebitunuli buanga biyakulu. Niwakubadde mbusiramu. Omuntu wa alama chabe yokubira ngo alama no wandika no mukono gwo oba no fulumya amaloboozi go ngo kyali mulamu oba no bakoga kumide amaloboozi go naye ngo olamye nti omuntu wa alama Osobola okulama ekiraamo ne bakitunulamu abamanyi ng'ekiraamo ky'olaamye kifu era ekiraamo ekyo kitunuulibwa ne kikuyambibwako tinedda wano omugenzi yalaamisa busungu oba butamanya Abali wabasobola okulannamya ensonga eyo ne bagitereeza Bwetugamba nti nze bwe nfa ngenda kumalawo ennaku ssatu nga binako abantu bali omuceere n'ente emwemu kusende zange Tugamba nedda ekiraamo kyo kikyusiddwa tukuyambako Nebyala bingi abantu ebalama nga byewunyisa naye nga byetaagisa kiva nti oba okola eddaame kira sano itako ko oba ne weebuuza ku baseeka mu mbeera ya kubuuza bakulambikire omuntu yandibadde alama atya bingi Biyawulira mkulama Nenga atebili bali wa busiram Nga atebili mundamu busiram Wabula bili bali wa busiram Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Biyalinga alama Nga agendo kufambula mwensi Bina biyatula amira Sabalo wechitiwa tuwe okubitu nolira no bie tegereza. Waloli ya inzo okulama tinze mba mfude. Abana bonna bakeberewe DNA. Chikuyambo chikulu. Era chinene. Yasa wenechiteke wa mungkola. Nechiteke wa mungkola. Usilamu tatuka kasamana betuina na DNA. Chale na waga gobo utade makango muoye. Bonaba na bali maka babira bana bo. Bonaba bali maka babira bana bo. Mumbere farangana wetyo. Bobo ya gala kutama na sharia kunsongeyo. Gwo msajja. Allah ombaka ya tu option nyangu nyo. Ilaya ntuunzikane surati Nur. Echidako. Boka santi okasizako mchala obu tambuze. Obu wenzi. Tiatambula. Mumbere fanagana wetyo. Tuwa tugenda mchitibwa okwe kolimira. Buyomune ye kolimira. Nga Qur'ani wetu gamba. Chala ne akwata ne yekoli no kulimira, noli ne yekolimira. Ekino mukirekera Katonda. Era buli omu aba yekolimidde ku nsonga eyo. Ebisigadde twa tubikwasiza Katonda. Nire tetuka kasabana ba busiramu abantu babantu na chuma cha DNA. Neka tigwe mulamwa gwe musano oguliwo sawa zino chimbibiri tugende ku DNA bakebere abantu benze ebarukane ku dala iyo kumala okwenda olina alukano kubiranga yeyo lesa alala sa chakoze ekitali kya buvunanyizibwa mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam biyalinga tegeza Allah tabaraka wa taala yagama nti nabiga kul Allah mbaka suma ayeno nagama kul taala kul taala chinichilamo chumbaka sallallahu alayhi wasallam yalama nagama kul taala bakole baje abaddu abo kul taala atilu ma harrama rabbukum alaikum. Tegeza abantu abakole baje obategeze bichi Allah subhanahu wa ta'ala biyafudde halam jibali. Bakole baje obategeze bichi Allah subhanahu wa ta'ala biyafudde halam jibali. Qul ta'ala atilu ma harrama rabbukum alaikum. Chukulu nyecho, kasina chivako. Oktege ila bichi Allah tabaraka wa taala biyata ya gala. Iranga abiziza abiganyi biri halam. Ulwalero tutunulira nye songa za abantu nga nkulu zibabo gede. Nibagamba tata ya gana anga achari mulamu. Tata ya achari mulamu na ya gana umuanoyu. Tuchituwa langa chukulu na danga luwe bigabiuwa. Tuwale nsonga zunabiza gendo tuwe tira wansinga mkulu. Kubanga zine nsonga kuyo taala atil. Bategeze ma harrama rabbukum alaikum. Bichi Allah biyafude halamu jibali. Nga tagenda bikiriza iranga tibiteke duwa balabwa mwana watu nga babi tanira obanga babi binkiram. Bino bio biri halal, biri halam jetuli. Ira Allah abiziza jetuli. Echisoka, yagamat Allah tushiriku bihi shay'an. Katolia gama zirante gidaja kutanikila kushiriki wafe. Ya gama ati Allah, bane kulani eno, ebi tundu, ebi wera dala, ebi suka mchinana mwebi tanu. Kulani eno yogi la kumzikiriza. Chovola banti bisele bisingo mungi. Aye zija zogira nyo mkwa ulala tabala kwa tala. bintu Allah byatayagalira ddala era biri haram byafudde haram jetuli agamit Allah tushiriku bihi shay'an togeza nogatta Katonda n'ekintu ekirala. Abantu bangi beyita bannaddiini era abantu bangi baagala okufaanagana bannaddiini naye ng'ate mu kubeera bannaddiini emisana mu mbeera ey'okwe ey'ekyama bamala ne basuula eddiini ebbali ne bagenda mu kweraguza ne bagenda mu kuloga ne bagenda mu shiriki kati n'ebyo Allah tabaraka wa ta'ala kyavudde agamba nti Allah tushiriku bihi shay'an teyakutandanga n'ogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyonna. Ntwala omukisa guno bategeeza nti ebintu byonna abantu bye bakolamu shiriki bye batambulizaamu shiriki bw'onootunuulira tekuliiko kye basobola kukolako wadde n'eki wadde n'eki bw'onootunuulira olubugo lwe bakozesa mu mbeera zaabwe eza shiriki mu kusamira olubugo mutiba guyita mutuba oguvaamu olubugo olwo kitonde mbitonde bya Allah. Bw'onootunuulira emmindi, emmindi bagikola mu kiti nakyo kitonde mbitonde bya Allah. Eryanda erigendamu lye bateekamu erigendako omuliro kitonde mbitonde bya Allah. Omuddo gwe bateekamu oba eddagala lye bateekamu erinyooka tewali mulaguzi yenna asobola kubeera ng'abaako kyatonda. Allah yawa challenge n'agamba nti wala dhubaba wadde okutonda ensowera wallahi tebasobola. Newankubadde lili halami radha ebintu ebiri halam biwoomerera ate omuntu asobola okubirivingira omwo nuwalihi mantawalla Allah n'abeera nga byasazeewo okukwata ebikube ery'obukyamu Allah amwanguyiriza mu ddyo n'alabanga ye ali ku mulamwa bw'abeera mulogo buli gwaloga afa bw'abeera mulogo n'enkuba yeefula nti agiroga. Abange twewala okugatta ku Allah tabaraka wa ta'ala mu mbeera yonna. Alishiraku billah omuddu yenna okukola shiriki era ng'otwalizaamu n'eddogo. Nabagamba shiriki kye ki? Shiriki tegeeza okwenkanyakanya ekitonde eri mukama waakyo. Kwenkanyakanya omuntu asimula ekizimbe n'omwenkanyakanya ne nannyini kizimba. Ono akisimuula afuna omusaala omwezi emitwalo 12 ate yakizimba afuna millions na millions zajja mulenti mu kizimba omwo. Kati n'obwenkanyakanya nga bonna bali ku level emu. Era mu mbeera y'ensi gye mmanyi tosobola kusula ku mulimu nga gw'asimula ekizimbe bakusiŋŋaanye weewaniikirira oyagala kwenkanaakana nnyini kyo. Naawulira bubulizi kigambo ky'oyogedde n'okigamba abapangisa ng'obaako ky'olaga nti muli ku level emu ne mukama wo awo wennyini waggobera. Abange Allah yatonda tyagala kumugattako. Ndabagamba nti wala amala kumukarrabu wadde malayika eri okumpi naye wala nabiya murusala wadde mbannabbi be beyajja atuma. Ne mbagamba kitamwa okusiŋŋaana mukyalawo ng'ali n'omusajja omulala bali mu mukwano gwabwe n'omusiŋŋaana lubona n'omukwata lubona Omusajja n'adduka omukyalo oyo ne yeetonda. N'aleeta egiraasi ya Katonda n'agikuwa. N'ababuuza ekibuuzo, ani asobola okubunywa mu budde obwo? Wadde aleese ekyokulya, ani asobola okirya? Kubanga abakyala balina enkwe. Ani asobola okirya? Ne obeera nga oyina omululu era okirya oyomba. Ne nga ogaana okunywa akatunda ka mukyalawo olw'omukwatira mu kikolwa. Olaba omukyala omusajja awasa mukazi mulala n'abeera ku olwo n'ayomba ebbanga lyonna. Naye watyawo Rabbuna tabaraka wa ta'ala bw'abeera nga yakuwa buli kimu, n'akutonda n'akuwa buli kimu nga kyabwereere, n'akuwa amaloboozi tomanyi gaviirako oluddawa geeyongerezaawa, n'akuwa okutegeera abantu balalu, n'akuwa okutambula abantu balema, n'akwawulira ebiyungo byonna nga byabwereere. Akabonero akalaga nti ffenna tuli banafu. N'okeera ku makya n'obiwummuza n'omugattako obeera okoze bubi. Obeera okoze bubi. Era mu madambi omuddu gaakola n'ategeera nti kino kye nkoze Katonda wange tagenda kuyimirira nange, ye muddu yenna okukola shiriki. Ye muntu yenna ogatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu yenna buli w'agatta ku Allah tabaraka wa ta'ala okukola shiriki. Aba amaze okuva mu bukuumi bwa Katonda, aba amaze okuva mu kusaasira ku Allah tabaraka wa ta'ala. Aba amaze okuva mu kusaasira ku Allah tabaraka wa ta'ala akyawa era tayagalira ddala muntu yenna amugattako ekyo yakirayirira Allah n'agamba nti agenda kusibira mu muliro. Inna Allaha la yagafiru ayushirika bi wa yagafiru maduna dhalika liman yasha. Allah tagenda kusonyiwa muntu yenna yamugattako. Alidda mu maaso ge nga yamugattako n'agamba nti wa yagafiru maduna dhalika liman yasha, alisonyiwa yenna gw'aliba ayagadde. Weewale shiriki n'ebiyinza okukuzikiriza omuli ebifaanagana, omuli eddogo mu mbeera ez'enjawulo. Alishiraku billah. Nabi sallallahu alayhi wa sallama yakubiriza abantu, yakoola abantu emyaka egiwera 13. Naye nga abakoowoola ku mulamwa gwa kulawula Allah tabaraka wa ta'ala gwa la ilaha illallah, gwa kubeera nga baawula Allah kubeera nga tebamugattako, balyoke batandika okusaala, batandika okusiiba, bagende ne Makka. Olwaleero abantu bangi obalaba oba otulaba tuli mu bantu bangi abasaala, era bagenda e Makka bali mu 10 plus mu 15 funa visa. Abali mu kubeera nga bawanka waka bazifunye batya. Naye abantu bangi bajja mu gurupu nnene. Naye nga mwana wattu tukatwalanga nti abantu abo bonna bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Wali omuntu ayinza okwagala okugenda e Makka okulaba ki ekiri eyo, era awulira nti buli agenda e Makka avaako obwavu n'agana enniya ey'okuvaako obwavu. Naye aba awulira nti omuntu w'agenda e Makka aba n'ekitiibwa n'agamba byonna mbikoze ne mbulamu ekitiibwa kya Hajji, mbulamu ekitiibwa kya Hajjati, n'abuuka amasejjere n'agwa e Makka. Era nga walaba omusajja ekibya kijje kaŋŋende mu muzikiti, n'abuuka n'ayingira omuzikiti n'atula mu muzikiti. Abange twebala ogatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. Yenna anaakola omulimu gwonna. Allah yagamba tabaraka wa ta'ala n'agamba nti mani amira swaliha min dhakar au untha, yenna agenda okukola omulimu gwonna musajja oba mukyala by condition wa huwa mu'min Oteo kubira anga oli mukiriza. Wakirizani, wakiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Wakiriza Allah tabalaka wa ta'ala wa huwa mu'min. Allah wa mukiriza, no muawula, wa mukiriza, muzikiza mirundi yesatu. Al-iman bilububiyati, yani al-khaliku huwa Allah, wa mukirizanti ya mutonzi wo, iya kutandika wa ngataina kwa alabide. Al-iman biluluhiyati, wa mukirizanti biyoko labio na, obikola kululwe. Biyoko labio na, kakasa anchi obikola kululwe. Al-iman bi asmai wa sifatihi, iyo ni mwana watu ye pakeji, kutwala kudala iyo kube irango ya ula Allah tabalaka wa taala. La ya gafiru ishirika bi. Uya gafiru maduna dhalika lima yasha. Chafda gama antimani amila swaleha minthakar au untha. Oye nagendo kolo mnimugo na musajja wa mchala by condition wa huwa mu'min. Oteo kube irango limukiriza. Wa huwa mu'min. Oteo kube irango limukiriza. Yagama nifalano hiyanau hayata ntoyiba. Allah agenda kuwa bulamu nga bulunji. Bandango bulamu butali mugata ku Allah bunyuma. Noli akawunga ko. Nevi janja alobyo. Nosula mkazigo ko. Nosula mkayumba ko. Nenga toina choloza. Okuja koloza budde bunachadi. Niyaba antuewa kila kubunkenke. Omusawo jia genzo muganga ya mutumie ebintu. Biya mutumie bicha amubuze. Mulimu omusayi. Mulimu okuta omuntu. Mulimu okulia. Allah biyafula halam. Abirenga abiria. Allah biyaziza abirenga abiria. Omusawo akutumie ebintu ebinene ebikutisa. Osobola okubeeranga otegeera obuke ove ku byakulaze n'eggwe sigala okyamugoberera abeeyita abaganga abeeyita abaganga nalabyeko kagunja akatambula ng'oli agamba nti oyo lubaale gw'olaba lubaale mukasa simanya lubaale kibuuka oyo lubaale bamalayika Allah yabatumye eri abantu kati embeera efaanagana bannange twewale shiriki n'abo abamukola. Wewala madhambi agaswaza ogatakwala tabalaka wa taala mu mbeera yonna ng'onoonya okubeera obulungi mu nsi. Oyagala obeere bulungi mu nsi. Tunuulira bizinensi yo ng'eri ku halaali. Bizinensi yo gijeemu amagumba gano wammanga. Jijie mushiriki. Jia mushiriki. Business yo. Jijie muliba. Jia mushiriki. Allah tabaraka wa taala. Agenda kwangu iliza byokola. Oyamba de olugoyo olweru. Oyamba de kanzu enjeru. Noyamba anenko file yebei. Neinga yeguo kube chitabo. Ate yeguo saza abantu. Ngana abantu bakutya ku kyalo kwoli. Era okakasa nti nawe oyina ebintu byo. Oyambadde gomasi enjeru. Mother Union mu church. Yegwe oyambala gomasi enjeru. Eraga nti oliko ekyokulabirako oli mufumbo. Naye ng'ate bw'ogijjamu okola eddogo oba okola shiriki. Abange twewale amadhambi amanene. Omuti yenna agenda okuwona ate okubeera nga alina okwawula Katonda. Bino bitambula bibiri. Shiriki n'eddogo bitambula bibiri. Kyovola bombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atukubiriza ebbanga lyonna okubeera nga twetangira. Abasobodde wetangire ne Surat Nansi. Falako ne ikhlas. Abantu siba lunji ngabo tulaba. Hata negoswa na emu nyumba na esi murunji ngabo chiroza. abantu bakosa bannaabwe mu mbeera ya shiriki, bakosa bannaabwe mu mbeera y'eddogo. Mu mbeera y'eddogo. Eddogo weriri era likwata abantu oyo Allah gw'aba asazeewo limukwate. Era osobola okutawaanyizibwa n'eddogo ne bakebera nga tebalina kibalaba. Waliwo omukyala w'emitiyana awo ziti mitiyana, emikolo gwabaddeyo wiikendi eyo weewedde oba wiikendi eri, omukyala oyo babadde bali ku mukolo ku mbaga ng'ayanjula, baakubye oluyimba olusooka, ne bakuba olw'okubiri, ne bayingiza abako, naye oluyimba olw'okusatu n'aggwaamu amaanyi. Nawulira nga ne muwa ekimuli nga tabitegeera, amaanyi gamuweddemu. Ne bayisa omukolo mu bwangu gwe, ne bagutambuza sipiidi ne guggwa, batwala omukyala mu ddwaliro. Era baamaze ne babafulumya ne bagenda mu ddwaliro. Bawe musajja n'atwala mukyala we mu ddwaliro. Tebaatuuse na waka, baatukidde mu ddwaliro saawa nnya ng'ali mu ddwaliro. Okwera saawa mukaaga naye ng'abasawo bamwekebejja, tebalina kye balaba, balaba byonna byonna, mutima balaba kyonna kiri bulungi, tebalina musujja gwe balaba, naye nga ye omulwadde awulira afa. Era yogayoga n'abafaako. Kisobokera ddala omuntu okukola eddogo n'akuloga n'ofa. Mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yamalako ebbanga lyali lya myezi mukaaga sallallahu alaihi wasallam ng'olumbe lumutawaanya. Naye nga nabbi ekimuluma takimanyi sallallahu alaihi wasallam. Naye ng'olumbe lumuluma. N'ebyolowoozaako byonna nga si byawulira, si byayina sallallahu alaihi wasallam. Era Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatuusa ekiseera sallallahu alaihi wasallama Allah okubeera ng'amuddiramu asobole okubeera ng'asala wassuuke, kyali kyakuyiga ky'amaanyi tuli sallallahu alaihi wasallama. Allah n'amusindikira malayika zajja bbiri. Emu n'etuula emitwetwe, endala n'etuula emirannamiro. Eno ey'emitwetwe ey'emirannamiro ebuuza emitwetwe, ono yabadde ki? Nabbi yali yeebaze sallallahu alayhi wasallam. Eri emugamba nti ddogo baamuloze. Ani yamuloze? Era baamulogedde mu ki? Sallallahu alaihi wasallam nga baamulogera mu kisanirizo, enviri zaali za mu kisanirizo. Naye amubuuza baamuloze batya, era baani abaamuloze? Nagamba nti enviiri ezo baziteeka mu luzzi, baziteeka mu katuttwa mu bututtwa, ne bakasiba ne bakatwala mu luzzi olwa Barzalwan. Nibakateka wansiwe jinja muluzi awali omutende. Nebu ya dengulu sala salama na itamuchara we na mugama nchila bikamponye ala andazoru mbolu numa. Na ye mpitida basobabe ya ita mbavubu kavi na batuma na bagamu gene muluzi ula barizaluan mukebele wansiwe jinja awali omutugwe ntende mujewo akagugu akaliwo mukaleta ereva kaleta sallallahu alaihi wasallama amazigo na gafu kamsai okumanya dogo b abantu abaloga balogira mbintu ebichafu era omuntu alina omutima omulogo wallahi abeera tabeera simple kabere mukyala waka teri akuloga chovola ba Aisha radhiallahu anha yabuzo mbaka namugamba nti ya Rasulallah dogo kiyolekedde abakyala okuloga abaami mbaka yamugamba ekigambo kimu namugamba dogo yolekedde abakyala mukyala kweyisa bulungi eri bbaawe leero mukyala akuvuma n'akuleka ne mukolimu n'akuteeka n'akuwa ne risiiti kyala akimanyi nti okweyisa obulungi eri bbaawe si nsonga gyali wabula kimanyi nti eddogo lyakuliisa bwe liba terikutte lunaabeera olutalo omuntu omulogo mubi kubanga asobola oba n'omutima gw'amaanyi omuntu ayinza okukwata omusaayi gwe gwa hidi n'aguteeka mu buugi oba mu greens oba mu ggi n'alikuba n'alikuwa naye nga ekondishoni gye bamuwadde bw'anaali ekyo ojja kuba omukwasizza omulogo yenna bw'aba aloga akozesa ebintu ebikyafu era amazzi gonna gaafuuka red bano ne baleetera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama akagugu naye nga waali nabbi wala tabaraka wa taala akagugu ako kaalimu obututwa kkumi na kamu buli aya eyakkanga ng'akatutwa akamu kaabika gye bwakomanga ogenda nga bwabika ne nabbi ogenda ng'afuna obuweerero allah yassa aya zikumi n'emu yamugamba nti qul audu birabbi lfalaq eyo aya emu ne kaabika min sharri ma khalaqa yakubiri ne kaabika aya ziri kumi n'emu ezo bw'onosoma swati falaq ne nansi zi aya zetwogerako qul audu birabbi lfalaq gambe neewogoma eri omulezi w'amakya neewogoma eri oyo omulezi w'amakya min sharri ma khalaqa olw'ebibi bye byeyatonda olw'obubi bwe byeyakola ki byeyatonda ebakozesa okuteeka okuloga abantu bitonde mbitonde bya allah min sharri ma khalaqa olw'ebibi bye ebyo byeyatonda loga aba mubi era obudde nga bukya ku makya tukubirizibwa nnyo okusoma essuula zino olw'ensonga nti abantu abakyamu bakozesa obudde obwo obw'oku makya okubeera nga bategeramu eddagala lyabwe balogeramu abantu bakoleramu effujjo mu budde obw'oku makya kyova bano ababya ennyimbe bazifulumya obudde bukya
1: bazifurumye obudde bucya ku saawa 11 saawa 10 kitundu saawa 10 ne bayingiza abaana bonna bamulikwa ne babasiba ye babasibye ebifutuzima ne babasiba amafumu ne bakirira nga babisolugoye ne bagenda mbitooke bafulumye olumbe baleme kuddamu kufuna muntu yenna afa mu nju yaabwe ne bagenda mbitooke ne batwalayo olumbe ne bamanya nti ekiwedde ekyewuunyisa ku ssaawa nnya abawalimu ne bayingirawo nabo ne bayongerako edduwa zaabwe ne bongeramu Quran bano baakoze dde emikolo gyabwe ne basalako n'enviiri ne basigala kawalaata ate abaafiiriddwa aboola abaafiiriddwa bwe bamulekwa bwe basazeeko enviiri Allah mugambye nti min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqab. Allah ne ogoma gy'oyo ntaase obubi bw'ekizikiza singa kiba kikutta enzikiza. Obudde bwe buziba enzikiza n'ekwata buli muntu yenna ajjayo amaanyi ge ayagala okukosa akukosa ayagala okuloga akola ky'ayagala ayagala okubba naye bw'atyo misoni z'abantu ziyita nnyo ekiro ne bukeera ku makya nga baakosezza bannaabwe. Kibadde kiri kukyerese nnyo ensangi ezo nti bamenye obuyumba bw'abantu naye nga babumenya kiro. Tebasobola kujja misana mu button ne bawanagana n'abantu naye bajja kyo ne basingana nti wonna baabuggyewo n'abalogowe batyo ekiro beefuula bbereje. Allah namugamba nti wa min sharri nafathati fil uqadi. Eyo aya neyoneka. Eyo aya neyoneka kali katutaka hakuna. Wa min sharri nafathati fil uqadi. Allah nekingize eri abalogo abafuwa. Bafuwa eddogo n'entambula mu bbanga. Bana bafuwa emmindi. Awaza musajja gw'enjagala. Ng'omukwe wagala emmindi. Batambuza eddogo mu mbeera efaanana bw'etyo. Wa min sharri hasidin idha hasad. Ebintu tewali kibatuusa ku ebyo kuloga na kufuyira mindi na kubeera nga bakola byonna. Wa min sharrin hasidin idha hasad. Allah ntaase n'omuntu w'ensaalwa singa abeera asaaliddwa. Abantu bangi bayina ensaalwa ku bannaabwe ne beerabira nti muno mu nsi tewali muntu agenda kukwata ku kintu wa innama Allah nga yakimugerera akikwate. Oli ayinza okulagamba nti oyaani lwaki yeye neja mulagirako bwereere ngenda kukola kyonna ekisoboka oba tulimirirwe fena tuveewo. Wulira ebigambo ebyo wa min sharri hasidin idha hasad. Weewale nnyo abantu okukeera ku makya okukolimira. Allah taasa omuntu w'ensaalwa singa abeera ng'asaaliddwa. Omuntu ensaalwa we mukwata akola byonna ebisembayo atemerera avuma akyawa tolina ky'omukoze n'abeera nga bantu bafaanaganye. Nabbi sasalama aya ze zimala omuyitamu aya zaali 5 nabbi n'afuna obuweerero buli aya eyakkanga nabbi ng'afuna obuweerero. Allah yongera kaamugamba kul a'udhu birabbi nnaasi ne ogoma eri omulezi w'abantu. Kul a'udhu birabbi nnaasi ne ogoma eri omulezi w'abantu nako ne kaabika nabbi n'afuna obuweerero. Maliki nnaasi kabaka w'abantu Allah oyo birabbi nnaasi ye mulezi waffe. Arabbani huwa Allah omulezi waffe ye Allah yatulabirira. Alkhaliqu huwa Allah wa rabbani Allah yatulabirira yatulera. Era saagala nnyo obeere egy'oli obeere ku bunkenke olw'ebintu Allah byayawulidde abantu. Ky'oba osooka okumanya liziki yo ekunoonya nga bw'olaba okufa ekunoonya. Abange wonna w'otambulira okufa ku kunoonya era ogenda kufiirawo. Ne liziki yo ekunoonya nga bw'olaba okufa ekunoonya. Tewali agenda kuva mu nsi muno wa inama ng'afunye liziki ye. Naye abantu emitima gikaluba mitima gikyafuwala olina akole futwa nakole ebigambo ebinene ku banne olw'okuba ayagala yali bulungi. Newono lyo bulungi leero, newono lyo bulungi enkya, togenda kulya bulungi mu kabuli, togenda kulya bulungi ku nkomerero ng'obadde ne fubitikizi, obadde otemerera, obadde owaayiriza, obadde olimba, obadde nenge, obadde n'ensaalwa, togenda kulya bulungi ku nkomerero. Allah oyo audhu bi rabbi nnaasi ye mulezi w'abantu, maliki nnaasi ye kabaka w'abantu. Eyo aya nayo nekka na binafu na akabuweriro nako nekaabika. Allah oyo ye kabaka w'abantu, ilahi nnaasi, Allah oyo abantu gwe beesinza yagwanidde okubeera ng'asinzibwa. Oyo kabaka w'abantu yagwanidde okubeera ng'asinzibwa. Min sharri waswasil khannas, era mumbere nako nekaabika. Min sharri Allah otasobubi oguli mu kubuza mu waswasil khannas, waswas okubuza okuwanka wanka mitima gy'abantu kati w'abantu abantu balina waswasi mu mbeera ebyebifuna mbadde ntya nyimiriddewo ntya. Alladhi yuwaswisu fi sudur nnas min aljinnati wannas, owamala okwabika nabbi sallallahu alayhi wasallam naawona teyaddamu kulwala bulwadde obwo ne buwona, era obulwadde obwamutta sallallahu alayhi wasallam tewaali bulwadde obwo, bwali butwa obwamuweebwa bwe bwamala ne buttuka, naye nga obulwadde buno bo Allah jalla waala yali abuggyeewo. Weewala okukola shiriki n'okweteeka mu ddogo. Abalogo mwemanyi nti era gwe bw'osalawo okuloga, bw'osalawo okuloga era wallahi loga, loga tewali agenda kutwala mu kkomera lwa kuloga. Naye oyina olunaku lwe bagenda okuleeta ng'abantu bazze okuziika naye nga wali mulogo. Ogende mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala n'ebikugoberera naye nga bagamba nti ogwolaba yali mulogo. Idha la balungi ab'ebitiibwa, twewale shiriki, twewale n'eddogo. Allah tushiriku bihi shay'an, yagamba nti togatta ku Allah weewale. Yenna yagamba la ilaha illallah manya nti ekyo Allah yakuwa kula kyekisumuluzo ekigenda okubeera nga kiyisaayo emirimu gyo Allah agiteeke mu ejo gy'agenda okukkiriza era baasiima. Allah mwawule obutamugattako kintu kirala kyonna. Yagamba tabaraka wa ta'ala muswati tauba, muswati tauba Allah yagamba nti makana alimushirikina tekigwanira eri omuntu yenna oyagata kwala subhana wa ta'ala omushiriku makana alimushirikin, ne yagamba nti ayya amuru masajid Allah okuba nakwate konna, okuba nakwate konna mwana wattu mu nyumba za Allah tabaraka wa ta'ala oba mirimu gya Allah subhana wa ta'ala. Obitegedde makana alimushirikin ayya amuru masajid Allah shahidina ala anfusi mikufuri, nga yekakasaako obukaafu. Allah yagamba nti abantu abo ulaika habitatu amaluhum, emirimu gyabwe Allah yagisazaamu. Kyobamanya wallahi ne onogenda e Makka ne bakunyigirira e Makka novaayo nosaala eswala noyogera byogedde nogamba Katonda rabbaika allahumma rabbaika rabbaika la sharika laka rabbaika innal hamda wa ni'mata, noyogera ebigambo ebyo Allah mbaka yagamba, Allah agamba nti la labbaika laka, toyina kyokkiriza, toyina kyoyanukudde, toyina kyoyanukudde nga akulaba Allah kungulu ne munda, toyina kyoyanukudde osigadde okyali mushiriku n'obushiriku bwo. Twewale ogata kwa la tabala kwa taala. Alloyo, iya tutonda, sififika, wahua khalaka aladhi, alloyo, wahua aladhi khalaka samawati, wala aludhi bilhaki. Alloyo, kutogirako, yoyo Allah tabala kwa taala, wahua aladhi khalaka samawati. Oyo Allah ya tonda amagulu omusanvu. Wal arda na tonda nensi bil haki. Ebino ya bitonda mwanatu mumazima. Babanga ya tonda ebyo. Chavdaga manti makana al mushirikina. Aya amru masajid Allah. Shahidina ala anfusi imbi kufari. Allah gamanti ulaika habitat amaluhum. Abantu abo eminimu jawi najisazamu. Allah gamant ulaika habitatu amaluhum. Emini mujabi najisazam. Na gamant wa finnali humu khalidun. Eri jahannama abantu abo jivagendo kusibira. Neba na akola. Neba nefako. Neba lagante dine nebaluma. Nokusinga choloza. Allah gamant emini mujabi najisazam. Wa finnali humu khalidun. Allah tiatulika utayo. Naleta na gamba innama ya'mulu masajid Allah mazimabo innama ya'mulu masajid Allah mazimabo vunanyizibwa kunyumba za Allah tabaraka wa taala yaani mizikti Allah jalla wa nabalambika innama ya'mulu masajid Allah man amana billah bade ukubira ngabakiza Allah subhana wa taala wal yawmil akhir nona kulen komerero Obo chitegira. Innama ya'mulu masajid Allah. Mani amana billah. Wali yaumi la akhir. Bakiza la tabalaka wa taala. Ni bakiza nuna kuluye nko meriru. Iroja kusingana mumbere farangana wetu. Omuti ena. Bulu wakiza la tabalaka wa taala. Chiba chitegidanti. Nebija Allah biyala ambise maso. Nebi genda kumuangu ira. Allah biya mwetaza maso bigenda mwangu ira. Ira mbiri fanagana wetyo. Allah nagama ntujaksingana abadduabo. Wayukimu swala. Ngabai mirizawe swala. Wayutu zaka. Ira ngabatola ne zaka. Bani abo. Abangu irizi dwecho. Allah wachangu irizi za. Abangu irizi dwa. Bai mirizawe swala. Neba tola ne zaka. Nagama nti walamu yakusha illa Allah. Eyo aya. Eyo ngeru toleka. Nti anabero mkule embeze. Oba anabera chiamani womuzikiti. Wetu wanga alira. Agwani dokuwe ilanga inaka senti. Kubanga. Mulimoku wa zaka. Mulimoku wa zaka. Innama ya'mulu masajid Allah. Abavunanyizibwa. Kumizimbo jala tabala kwa tale mizikitije. Enyumba ze.

Nagama timani amana billa bate kukube iranga bakiza Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah jalla wala yika wali yaumil akhir. Bate kukube iranga bakiriza noluna kuluwachi noluna kulenko meriru. Wakamu swala nevai mirizao ne swala. Nevai mirizao nachi? Nevai mirizao ne swala. Wakamu swala. Balo kubanga bayi mirizao ne swala. Wa ata zakat nevawa ne zaka. Na yero singana balondaba chiyama hime mizikiti. Chiyama ntasala. Avena mchiduka ache. Avena mumorokaze. Ajaku hidi. Chiyama na inache atugamba. Atugamba choya atasala. Wa atu zaka ngabatu ane zaka mu mali yabwe oyine mali toje mu zaka negwe okunganya za abantu fayo nyo sino sente negwe zakayo ojiteka wa atu zaka nagama tu walam yakhsha illa Allah walam yakhsha illa Allah tibaina gwe batia tatidira mtu yenna taina gwe atia okujjako Allah yani omuntu enanga simu shiriku aba ino umalidivu mkatonda we. Aka santi njala ye numa. Wanowendi wadi waduo obuzivu. Waduo echinku te. Allah wanga jachinzi jamu. Na yo mshiriku buliaka mtuka ko wallahi afuno okutia. Buliaka mtuka ko afuno okutia. Afuno okwela likirira. Nebali walamu yakusha illa Allah. Abana abe iranga bakiza Allah tabala kwa taala. Tebaina gubatia okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakhsha illa Allah. Faasa Allah gaman faasa. Ulaika ayyakuna ayyakun minal muhtadin. Uliyaw. Abantu abo ayyakun minal muhtadin. Abanga abakiriza. Tuagala bulungam. Togenda bufuna ngoli mushiriku. We walugata kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tegera amanyi ga Katonda ogwo sinza. Katonda afuge tusinza wa amanyi. Katonda afuge tusinza wa abujja. Tagala muntu yenna amugattako. Mumbeera yonna. Era tagala muntu yenna akosabanne ngayitira mu ddogo. Nabagamba nti ebintu abantu ebesinza. Balabanga ebiyina amanyi. N'ebinafu. Wallahi binafu. Bame nyo budala bw'abantu. Ya kunga mancho budala bw'abantu. Tekuwa bademu ilizi. Zaba demu ezili. Zaba demu ezili. Yatuwa kitayazi. Nebu senda o. Obaba mwenye nebabu menya. Ngane ilizi mweri. Olina ga. Ebitu yangina nababi tute. Bayo nonye ebitu yange. Bionye ebitu yangina nababi yononye. Netabi yogira manya. Nenga yabi manya. Walu olina nebamu diza sende. Ziba jemu kadalake. Asigala awele kerezo kuna kuwalo kwa amanyi. Elie bintu bye bibayo nona biyaliya jekochi. Tacha asobola kudayo eyabimuwa yafa. Eyabimuwa yafa. Ata abane simu za witazina. Kade, kade ulira. Abana boli eyamuwa ebintu esimu za witazina. Choka yabijia kochi. Babi tuwali demuchi. Babi tuwali dembuyumba. Banabame nyobu yumba. Kale mnyivu nyo. Eri guanga lino. Okuwe iranga jatendeba katonda be. Na be iranga jatigede. Biaba de sinza. Bia genze bitia. Abange tuwerenga tusinza katonda. Tuwerenga tumawula. Mchitamu chombaka Muhammadi. Sosala magami nti echila mecho. Echisokira dara. Agami nti Allah tushiriku bihi shei'an. Togeza nogata katonda. Nechi nducho na. Kwe walokuwira nga omugattako. Kwe walokuwira nti omugattako. Echindicho na Allah tabala kwa taala. Wabuja tagati wako mbeera ndala yonna. Beera ngo mwawula. Tuwerenga tumwawula. Na nangi sirisi moyogu wangi bali. Totunulira bolaba nti. Biolaba nge byamanyi munsi. Mulimu sente. Mulimu abachala. Nebirala. Biolaba nge byamanyi. Bitwale nga binafu awatali kwa ula katonda. Awali okwa ula katonda okuona kwange okuona kwo wetugenda okuonera. Ebigambo ebyo yenyinge sose.

0: kale oli ku 88 katoneze mukaga busoga Royal Radio program da chene kudine dachi ka ebula ndalo kuwa nga tuwingira sawe bile do kunche kuona kwa lairo lukago zaifu mana mama ndiwa ni team yona wana kabitio kuwa nga tutusako ente kate kadeife edika sinzo kuwa ngampo mu atenga nunji ena kudua mwezi lero didi mekai
1: ya lero tuli mwezi kumena ibiri mwezi tuli mguwa kutano luna kuluwa vya fayo ili haba na Uganda na ilala nga President M7 ali kubebira ila wajia kubebira ilo na kuluwa
0: kodi ya kuka antuke Eva ekumena ibi
1: kantuke ya kanala
0: kare bwali buti ena kudomwe zinga 12 omwezo gwo 5 mu mwaka gwa 2008 waliwo earthquake tumweta batya mu Lusoga musisi
1: yes
0: waliwo musisi mu iwanga lya China eyo yamanikibwa gwa basobola kubanga bawerina elya Wenchuyan yali musisi yasobola kubanga aba mu Wenchuyan County then mu Sichuan province musisi ono yaje okubanga amaliriza nga aisa abantu abawera kwirala emitwalo 8-7-10-50 abo bantu bona bona basobola kubanga bafira mu musisi ono amanikibwa kunga Wenchuyan musisi ono yaje okumanga amaliriza nga abantu emitwalo 8-7-10-50 na bakafirire wabula atenga abantu emitwalo 18 abantu mulala kanana bonabona basobola okubanga babula pako lwalero tubamanikibwa wawe baja kitegezebwa nti abantu bano bona kisobokerera okubanga bona basobola okubanga bakafira abantu abakosebwa enjegeno eya Wenchuyan earthquakes bawera kuyala abantu emilioni ataana na itano kusinzira kumbera ngabwe sobola okubanga etambula era nga jiweze emyaka 18 oluvannyuma wa musono Wenchuyan earthquake Wenchuyan yasobola kubanga abawo emyaka 18 oluvannyuma lwa musisi ono
2: esawa dilibiri edo kuncho watu kutukiza haku ebifulumire mu mpapula dama uli
3: Busoga Royal Radio.

0: aga kagwa wera agatalinda katoteteganye mu kwempereza ya ife tugaba tuse kubuti gano na agatalinda wanokubusaka Royal Radio ondi kumwoyo
1: kale edachi kamukaga nedivo kweganesa wa aina edoku nchokoluna kunolwa lero awakwede yote mkago mgonzi kumire kredio yo Busoga Radio tuagani wa mchibu kata idinda wansi eno kuchesimila lodi mchibali yotu sinzi lokubo nikantu kutusa kwa mpereze kasi nze kuwa ntia mlembe ino mikwano jangaba funie ebiru nji kuncho kuhu na kuolu alero atongero kuwa nikantu wazamu sengu lokubo ntimutuse kubu wangu zobo ate mikwano jifaba uni le mita wana mwena tuwa yongira bongi lukuba gumia aluisi msengu ata wembela nechigendelewa echo kuwa nikanti aleta embero boli yawe tali nunji mbulamu bwo okusobola okuba nga yongera okwetegereza obugumiikiriza abo bwagawa butandikira wa era bukomawa abutini ali kulamusa kwenchi lya leero ni nze Johnson Muwanguzi era nga ndi mu studio zimuno tuda kuba nga tukutambuza pake sawa kumpinga mwendedo luna kwa lwaigulo nga tujamaisi nokuba nikana tutusa ku entekateeka edo kulaiza omukulembeze waiwango mulonde ononga tiwundi ni General Kaguta Yoweri Museveni yawo muleja maje awerenga bisere bindi akola ati yasulamu kwe kyambalo kye ekyamaje butini tuida kubanga tukutusa kwente kateke iyo munte kateke no tuida kubanga tukole ebintu bino wamanga tuida kuwa ebyafaayo bya General Museveni ngo omuntu tuida ku ebyafaayo ebiye kibiina ekyaba yekera ekyatwala obuyinza mu mwaka gw'olukumi olwenda ekinaana omukaaga ekya National Resistance Army NRA tuida ku ebyafaayo ebyekibiina ekiri mu buyinza esaawa eno ekyava mu NRA kyafuuka NRM National Resistance Movement tuida kuwa baisa abalamuzi abaidi nga babaawo okulayiza abakulembeze ab'endawulo bukyanga Uganda efuna obwetwaze tuida kukobera ebifo eby'endawulo okulayira kw'abakulembeze bayiwanga la Uganda ye kubayire bukyanga tutandika kulayiza bakulembeze bayiwanga do entekateeka ndiri kujja mu maiso mu kisaawe ky'ekololo era nga bageni kamaala abali jja maiso okuboneka nti batuuka buli dakiika ebitawo ye mwene General Museveni ali kusuubira okuba nga edatuuka ku kisaawe ky'ekololo essaawa lirira kuba araundi ina kitundu eddookunkyo era watuukira tegera butegere nti awo emikolo gibagitandikira obutereevu egy'okuboneka nti bamulayiza omukolo guno bwe guli nti gweyiwanga it is a national ceremony tigulina kujja beyond saawa 8 edolweigulo ayi tuli gusuubira nti gwinza okujja paka esaawa nga 9 because emikolo egyeyiwanga national celebrations kizibuzibu ino okuswika esaawa 8 demisana nensonga lwaki obona nti gitandika muku mangu amu studios muno ndakuba mniti munene ainga sawa ino ndini tenywa Joseph Kagaloja alimu studios muno ikiriza kulamseku aden tutandikira oluna ko lwalero
2: okay wewawo mbaramusiza mwena abakije ku midi ko kinana mu munana katunze mukaga Busoga Royal Radio ondi kumoyo nsonga za kulabika ntogera ku bintu olunaku luno mukulembeze wegwanga lwagenda okulayizibwa bingi nga muganda wange amukuru Johnsoni ngabwa tetevu densonga okuva mutandikwa era kinsobola bagamba nti bingi byetuze nabyo naye bana Uganda mubereyo nga muli bulindala nga mukyaje ku midde kokozi bingi byetuze nabyo timu egenda kutroyi ngako ngabwa agambye koze kitongole kyo ekya mawulire kigumivu nyo nyini dala nga jenkomeza ntijukira okay. Akugambye bingi naye tugenda kutandikira awo
1: kale amunange ntekateketu bwelijjo okubanga etambula abantu kamala bajjo okubanga batwegeita ku abakozi bawano akwote emikwano gyaife egyenda wulaba mu kisaawe ky'ebyobufuzi abatujja okubanga twogera kunabo ku nsonga edendawulo nga batu

0: na mlala.
1: Yes sir.
0: Kali mwabantu mlala wabidwa sababa kala mwabantu mkaga.
1: Mm.
0: Jeno Museveni yaka wangula nebitundu mkaga na muenda nobu kutukutupuna.
1: Kaga muenda nobu tundundu vuna kubulichikumi.
0: Nobu obululu obu kairibu tanu.
1: Yes sir.
0: Emitu walo munaana kanaana bina na ansamvu. Eya idaku.
1: Mm.
0: Ni retired kan Dr. Kizza Besigye.
1: Sawa zinali mukomera.
0: Yali namba ibiri.
1: Mm.
0: Nebitundu abina musanvu. Nobukutukutu musanvu. Nobu obululu obukaire obubiri. Emitu wale ebiri nakenda. Ekikumi nekyenda. Eya idaku ni Agrawal.
1: Mm.
0: Yali namba isatu.
1: Mm.
0: Yafuna obululu mutwalo. Yafuna obululu emitu wale ikumi. Nenkumi isatu. Lukaga. Atana busatu.
1: Mm.
0: Nebitundu akalala. Point four. Yali namba ina. Ni Mayanja Kibirige. Aizo muno ndio guo kubiri
1: mkalulu. Akomi huo guo kubiri.
0: Yafu nobulu mtu walo musamvu.
1: Mm-hmm.
0: Nenkumi isatu. Anana butanu.
1: Mm.
0: Nobu obulu akatundu akalala. Nobu kutukutu zero.
1: Yes sir.
0: Namba itanu. Yali Bwenje Francis.
1: Bwenje.
0: Yafu nobulu mtu wale ibiri.
1: Yes sir.
0: Nenkumi ibiri. Olukaga, enkaga nomukaga.
1: Mm.
0: Yafu nobululu 0.3. Tiyabu zana chitulu chitala. Yaira kwa honi chepa. Ke.
1: Yes,
0: yafu nobululu. Mutu walo mlala. Atana butanu.
1: Mm.
0: Yako lobutu ndutundu 0.1.
1: Oyote ya lingi zena ko.
0: Akalulu kanku mibili na mlala.
1: Bili gumu.
2: Kanona akawulu akaleta Dr.
1: Kizza Besigye.
0: Yes.
2: Mu politics.
1: Eh.
2: Ebise lebyo nga yakava mu kibina kya NRM.
1: Mm.
2: Nga claiminga nti ebintu ebyabatwala mu nsiko byali bitandise okuba nga bikyuka.
1: Nga bitandise. Nga
2: gano debasobola okuba nga batuuka ku nga bali mu nsiko.
1: Mm.
2: Omukulu nga akanti titujja kuba nga tubikiriziganya.
1: Wava ku nono.
2: Yakanti kaveyo.
1: Eh.
2: Mukaseera ako. Uganda nga yo twaye tukali kubanga tufuna kola ya mawe
0: twali mufuga ya mugendo
2: system.
1: Eh.
2: Nga tukali kufuna bibina iranga omuntu aidanga chi nga se chino mukusinzira embera nga yasobola kubanga etambula mu biseera ebyo.
0: Yes. Akalulu akaira kwao kali kanku 2.5.
1: Mm. Biri mukaga.
0: Biri mukaga, yes.
1: Bwe batu tisizanga one nyonyeze.
0: Ai biri mukaga ndije akakuwa maiso wale. Kasoke nkuwa akaluka ibiri abina mulala.
1: Yes.
0: Tina akaira kwao. Akaluka no kalina ebyafayo bingi. Ebyendo okufanagana akaluka kawaide.
1: Akabiri abina mukaga. Mukaga.
0: Nti akaluka no kali mu ba presidential candidates munana.
1: Mm.
0: Na akaluka ibiri ikumi na mulala. Kali mu ba presidential candidates munana.
1: Yes.
0: Akaluka no jeno

0: Jaberi bidandi Salibaba Bekulu ni Samuel Lubega Walter Mukaku omuna kibiina kya Democratic Front sawa dino
1: sebo
0: General Museveni yakawangula n'obululu obukaire butaano emitwalo ana n'ebiri kanaana bisatu nkagana mwenda n'ebitundu nkagana na munaana n'obukutukutu busatu munaana akalulu akayira amine ya namba ibiri ya ni retired Dr. Warren Kifefe Besigye yali namba ibiri era omulundi ogwokusatu n'obululu obukaire bubiri emitwalo mukaga n'enkumi ina lwenda nkaga na busatu n'ebitundu abina mukaga n'akakutukutu zero kalala
1: ku buli kikumi
0: Norbert Mao yali namba isatu n'obululu emitwalo ikumi n'ena kasanvu lwenda ikumi na musanvu n'ekitundu kirala n'obukutukutu munaana mukaga
1: Mao.
0: Why the point tibadi gaita? Osoma andala andala.
1: Yeah, atusanyi mateka ga statistics era.
0: Olalo utunu yaba namba ina. Yali agemele benda chumina cha UPC. Yafu novule mtu walo, iku minebili. Enku mitanu, atana muenda. Novutundu, webitundu chidala, novukutukutu butanu, mnana. Na misangu olivya kamia guoba na sewe yali wakutanu.
1: Hey.
0: Abe likaliso liso wa government ya iwangali.
2: ASMB kukuwa president. Actually tina yaso kile ilala.
0: Ne yaso kile ilala.
1: Yaso bamoli ni chala ne baro za. Ne
0: chala ya ba wakubili.
1: Waluo mulala yali nasibiti.
0: Wetu waba ni Nance. Nance
1: Kalembe?
0: Kalembe Nance.
1: Kalembe.
0: So na misango Olivia Kamya. Yali namba itanu. Obulu yafu ne mitu wale itanu nengu mibili. Lusambu. China anabubili. Na obo butundu tundu zero. Pointi. Mukaga. Dr. Bedi Bwani kai namba mukaga. Ndiyo kani ya soku yoza yoza jeno mseveni mkalu wako nga baka malu okula angina
2: ya mubaino uruku
0: ya mu yoza yoza
1: oba yali akute gundi ara
3: nga aliku ogira chitufu
0: ya funo bulu mitu wa letani lukumi
1: yesebo
0: lusambu na mnana nebitu undu 0.65 Jaberi Bidandi Salibaba Bekulu yali ya funo yagi mechifuna amba msambu mkalu wako no bulu mitu walo esatu nengkumina luka agachinana na munana. Nobululu 0.44.
1: Yeah.
0: Tuwaba ni mkwano gife Samuel Lubega Walter Mukaku. Hata mbilebi na binji.
1: Sawa zino wa P?
0: Sawa zino wa Democratic Front. DF.
1: Okay.
2: Na mwaga na duzi mkaluka tu vile ngari lukuda wa leta Sente Marodi. Nga wakava lulia wa mumenga.
1: Mengo.
2: Aya ngataweza wa ntuma kumyana. Yes mba ungari kwenda karuku. Aya ngataweza watu maku niana kulae.
1: Yalina nga matunga kumi. Chogamba.
0: Oyo ni yasika. Bakuwa kusiko wa kugema.
2: Mabike.
0: Yasike ila. Timu mabike. Samwe lubega uluta mkaku. Rakuwa antipatamdole ni mabike.
2: Anti timu neyo.
0: Timu neyo.
1: Timu yeyo.
2: Telo kubetava political failure ya mchibu
0: kampani. So lubega.
1: Samwe
0: lubega uluta mkaku.
1: Yesibo.
0: Yafu novululu emitu wale satu. Enku mibili. Lusambu abiri na mkaga. Yafu nobutundu 0.41.
1: Chovula bate ya koma omu vululu obulala.
0: Tia ila mkalu kandi.
1: Yara banga tacha alina buganzi mubantu.
0: Akalu kaibili ikumi na mkaga.
1: Biri kumi na mkaga.
0: Ibili abina mkaga.
2: Kanakalu ka 2011 nomu kubululu obwali wa amani abutaja kubanga bwerabiru wano Uganda. Tane kanaka uluka ibili mukaga aye kanaka 2011 nti kalimu kusikomu guwa kwa likunji no opposition mukase dako nga tuonange li kupiki ulumu weli alooleza nti aka ibili mukaga ikaba kadema aka haja lagide haja agambye
1: mkubwa bisepichi
2: tuwebe sijaka ulu nga tuidi nti kanaka ulu yasu ulokuwa nga kamaize ilatu wajyo kumaliliza nga President Museveni ya kauru wakali ile nga wakichiti wa Johnson waso wakuba nga tegeza nebi tuntundu nka gana mnana na ukutukutu wa busatu kubulichi kumi tujyo kumaliliza nge chibina cha FDC chivayo na abandi ya waso ulokuwa nga vaba kanti ya kauru kano baso ulokuwa nga bakeiba
1: baka kuatamu
2: wabulate yowe likakuta Museveni yala gamani weyayo ngiro kuba ngafu no bulumu Northern Division Northern Division ya Uganda
0: mumambuka gaiwanga
2: mumambuka gaiwanga yoweka kutam 7 yasobola kubanga atola obululu obuwera kuirala ebitundu abina mwenda ku buli kikumi kibalinga basobola kubanga mwisa kuirukira ewali wavayo no but mao
1: yes
2: ni gundi olalo tun
1: olalo tun
2: single ali mu dp kati walenga bali ba wamba wabula te yori kakuta m7
1: we ajayo
2: ya balaganga at least atula yo kupasa
1: ya dendi kubugeni
2: ndio kya na FDC mukase lako Northern Division chali nga chinayo amakanda oluvena lo kubanga chali na banene
1: abavayo
2: sho nga bavu Northern
1: yes.
2: So akalu akukona kali kamani nga abantu abawera ku yale milioni 18 na basobola kubanga bajyo kukalonda
0: yes
1: m7 ya kuli 7
0: tujye kaluka mu akachao
1: Tuvude kubiri ya biri mugu mwa bado cha tunyo nyorao.
0: Tujia kwa hibiri ikumi na mkaga.
1: Biri kumi na mkaga.
0: Na akalu kano kizwa besti kiasi mbayo kwe simbamu.
2: Akamu sigula.
0: Kano kwa nakali mga bantu muna ana. Jeno Museveni yaka wangula nobu kaire butanu. Emitu walutenda na msambu. Lukumi, lunana, msambu na hibiri. Na mitu ndu mkaga nobu kutukutu mkaga. Bobiri. Wale ni kizwa besti jaba namba hibiri. Nobu lulu obu kaire mitu wale satu. Amini obu kaire busatu. Emitu wala atanu, kanana, lukaga, chinana msambu.
1: Esebo.
0: Nebi kutukutu obe bitundu, asatu na bitanu, nobu kutukutu mukaga, kalala.
1: Yes, kubulichukumi.
0: John Patrick ama mbabazi.
1: Yeah.
0: Yali wechi sindecha go forward. Ya nakaluki aso kuidanga president.
1: Yesebo.
0: Ya agema namba isatu. Nobu lule emitu wala ikumine isatu. Kakaga, bitanu, ikumina muenda. Dr. Bedibwani kayeira.
1: Yes.
0: Yagema chifuna amba ina. Yafuna obululu emitu wala munana. Kenda na butanu. Pasenda jitida hudi jamu.
1: Yes.
0: Professor Vanerya Sibariye Mreba.
1: Yeba ya Mreba.
0: Yafuna obululu emitu wala etanenku mibili. Musambu chenda na munana. Omucha ala mori ni chalia. Uwo kubidi okwe simba kuba president.
2: Yaba kubwa atakodi.
1: Pazi, mwani ni chari ya mchala wenu busoga?
0: Mwani ni chari ya lieni.
1: Hey.
0: But before kujamonte ya presidenti, yasoka ya aba presidential advisor kunsonge doku kumala wavu mbusoga.
1: Ok.
0: Sa wena alimu Amerika, yomplida mbuja guwida, mwemplida.
1: Ngate chibi.
2: Naso mba utegela kwa maule genga, timi maulu njinga yetaga kubanga, tuwaliwa kubanga.
0: Mwari habu.
1: Ne mkaluluka biri mugu mwao, aline bigambo vya vayo na ayogera. Nga ya gara hivyo ufuze biri mawanga, gebuwe rugamba anga, United Kingdom bijeno. Ne ntigundi, tuberene kabaka, nenga kabaka, ate ya kura anga president.
0: Eche bacheta federal.
1: Federal, ya. Ya.
2: Bachikole samu mawanga nga Saudi Arabia.
0: Yes.
2: Uungereza. Babilina, bukarele saidi.
0: Katujie, ekolo otu idakuila tukumalide yente katekedo. Ye, omumye kawamukule mbezo wa iwanga Jessica Lupo. Ayete iwa katu utiokuba kunibia yogida.
1: Yes.
0: Soka tuke yo, then tuile tukungere yente katekabwe likubanga etam.

0: kabisa. Ready yeri ndala yonka. Usonga Royal Radio.
1: Bam bam.
0: Uri reivoti.
2: Kobo uluti ndorui wanga.
0: Twaba ngaba kunuogereiza. What's all the stress?
3: Basambia batabangamu omusambia beta Al Hassan Baba ono midfielder asambira mu team ya Romania bajeta Steaua Bucharest eranga nikudi mu new faces MP ya Kedso bayiro kubanga tedingiramu mwakago munuchi awuliriza
4: songa za maka
5: akobye mbuba mbubaba wali ya ati acho taidi ya jamani na idiyali nze akobye ntiya blatidi ya aye bya itaka bino mama ngatabyogeire ku nze nja kusibagana naye
4: nze akusibagana nani
6: amawulire gaba serebu Naga famosi yona yona.
7: Yona yona. Wano.
8: Kubusonga Royal Radio. Ondi.
9: Number one.
8: Kumoyo.
10: Okuvaira neira. Emiranga. Okubonabona. Namazigaga takuma. Ebyo byona byona. Bidye nga bibaawo olwetalo n'edindi edisira kubigendererwa yo wange oba irochidinga entalo business oba irochidinga ebyobufuzi okudobonkana kivuirire kubandi kulembeirwa okufuuka abakulembeze ebyo byona byona wano mu program ebikusike

0: ne va pas dire wa idaga ari yobuye
1: muri fall hospital
0: ine main hospital
1: aline bizibu byayo
0: ngapi yamba ngwa ryo bata mu idaga kende ryo ba nga duzi recent ryo ba gura ba bazo million 10 ngai ngwa ryo ri mu zaira gala kitu mu ngai kabe na mu bogere na rin
1: kale
0: ari ngwa mu mu idaga kiba kyangu ino kogera ina rin
1: okay Weba leino. Hello?
2: Hola, Baba Chanda, mwene.
1: Yes, Baba Chanda.
2: Nenda, eki kufika kukuru maino vana Uganda. Namba jasibu kufuga mwigu wanga tulibalimi. Aya abalimi atusturi lile, elati poto yira ino. Uriolisha, beye evili mesegu wabugwe lansi. Elikado ya visula, temani ya visula, kokoa ya musula, kama mkwe tutumu kwe ya gala, kini mkumbo na wala, hati ya kumirobu wafu, wala chumba wafu, wala chumba wafu, wala chumba wafu, hati ya kukukola, hai vambi, ageze kubambi, kuwa ngati, ageze kubambi, tuno kutufu wafu, hati noneza, kata lakari, wate nga kutulia, wantu yuze na voku mkwala, na watu wale vini meze kukulia, aye, baidwe, pape hile ku, batu kuru mizu nga kwa valimi, kule kupo na wala tutio, bye.
1: Kwa leino, nsonga tekele keikali kulai.
0: Mwamiru kwa kama
1: yes
0: utaleja
1: nkubona
0: tika itakwa radisi wa ife mkama wangu yu chako zomuri mamurungi
1: amina
0: utaleja
1: mwena mwema loku mkuma
0: omukuru yena wanise wangu yu emoro kade bilioni iii
1: ok kali yuvalino alikulain hello
3: kata mbadeva
1: kali sebo
3: nga mwesi ndo muna maingo ifaba uli la mo position
1: yes
3: uli vantu wa mirende
1: yes evo
3: president gabo ala hile ayamba vantu basivule ava sivu wa isunga kano kisa vye
1: yes
3: mbusivule ave mungkomera na vana vanoge vage makunku mili avi na mlala
1: yes
3: mbusivule
1: webalini
3: mbusivule mbusivule mbusivule amalu alivo na masomero gabe moko obuyambi abana bayitse basome abali tukune ko buyidanda nga mwezi nde nkomi hao mzee chanda mwezi isa ino
1: kale weba leino weba leilala weba leino mwekute sabu kalamu ali kula ino
4: alo sebo
1: yes sir
4: ono mwoleka John chani kamazima gali inti programu jilete kunsa ino
1: yes
4: Nyo mkulembe wikuanga mazi magali nti. Eviyesu na viyabali ingema. Anava antu vano ava betili ili nguzi. Viyaba koleku. Nisawa vantu tulineva beba inendo oze ya. Wikali ya umone NRA. To oze liye kuigwanga liya isuli habali tioma iso.
1: Ok. Kale, wevale ino mwami mwoleka. Alio kula ini, hello?
5: Wevale kuweleza.
1: Kale sebo.
5: Ava jire, ava vaire wo. Aba dulizi mwisuke yo. Katonda ye baleba izabulunji. Alo?
1: Sebo likula ini ensi ya kuhulila.
5: Yes, omuntu. Aya akoba atimpulile idembe. Nebioli yengoba anti president yale ete idembe. Buli omu akuba isimu ya kati nze mpulile idembe vano. Eri ya kulovera. Lukaka mwulili na mwopposition eri ya kulovera.
1: Latani.
5: Aya kaibede na abavuago. Balira atenga bakobati baline idembe awomvuirewo president chaba akole kubyayogeere kubyempuliriza bambi ageziza akwaya yongere mu bwamani bulimaka kuba namere bantu kuba anti balikulya abantu bayireyo mchalo balime
1: meyo muto
5: wangisebo
1: amazi wakituka kumbe nja kubuzia ntana chikolati abantu bulimuntu abe nemere waka
5: abantu baino kwego kulima abaira bali manga aya abantu tibenda kulima bakera ncho kunwa sukyayi bakera kuba musenta kuba ludo ata abantu abalinga geira tibanga sage na abaliwo abantu bazale ncho ne gulo tuweze omusada mulala atana alwaninga atya ebintu ebyabiona aya galiko kendi kusemba yosebo
1: katolewo
5: katonda keya kuwa ngaige tiya chikuwa ni mwari luano kia nofuka no mlalu toja kuchifuna mkoyo kuuliriza kuchintwe che motoka igo

0: Tuddeyo gamawulira agava mu bitundu eby'ebuyende abatuuze mu bitundu eby'ebuyende n'okutuusa kati bakyewuunya oluvannyuma lw'okuba nti babadde beteeseteese ng'olunaku olw'enkya bagenda kubeera ku mikolo egy'okulayiza ssentebe wa LC Yokutaano mu disitulikiti eno omulonde ono nga ye Magalaine Sharifu wabula enteekateeka eno eyongezeddwayo nga n'olunaku lubadde terunnaba kutegeerekeka bulungi naddala ku nsonga nazo ezibadde zitannaba kubanga bweso zitegeerekeka wabula radio eno bwe badde genda maaso n'okubanga eyogeraganyamuko ne ssentebe omulonde ategeezezza ng'oku okulayira kwe bwe kugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno gwennyini era nga bamuwadde ebbaluwa wabula agenze maaso n'okubaako na bingi byatunnyonnyodde
1: bisoboire okubanga lisazibwamu n'abo abantu abali kusinziira ku nsonga edd'okweyendeza ebyaibwe babanga beerondeire olunaku nze mwene lwenzira kukumana aye ndikuwulira mbu balikulonda ennaku edd'omwezi nga 19 ssemateeka agemagana n'okulayira oba ebirayiro byaife nga ife abakulembeze abalondeibwa okujja mu yafeesi naddala ku erosi ya LC5 era ndikwenda okubategeeza ennaku edd'omwezi nga 7 bampandiikira embaluwa okuva ku Buyende District Local Government ng'olunaku lwe ndujja okulayira era nga bali kunkoba ndikutegeezebwa tinda kubanga nkuba ebirayiro essaawa 9 edd'olweigulo benda okunsalirawo baida kubanga banteekerateekera olunaku lwe bali kwenda ndayire olw'entayidi ebigendererwa bye bali nabyo mu nsonga eno abannabuyende ndikwenda okubasaba mwikaikane tuyida kuvaayo tubategeeze olunaku lweno olutuufu
0: ate ebyo nga tubizizza nate ku mabbali mawulire gaffe amala gakakasiddwa akawungeezi k'olunaku olwaleero kyekisinde ki PLU kino kivuddeyo ne kirangira nga bwe kiyimirizza obuwagizi bwakyo eri Anita Annette Among kuno teekako ne munne omumyuka we Thomas Tayebwa ku ntebe y'obwa sipiika mu paliyamenti y'12 kinajjukira nti omwezi oguwedde Jeno Muhoozi Kanyerugaba yagenda mu maaso n'okubanga bw'ati alagira ababaka bonna abagenda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu paliyamenti eno ey'12 bagende mu maaso n'okubanga bannakisinde kya PLU bwe batyo bawagire Anita Annette Among kuno teekako ku bwa sipiika n'omumyuka we Thomas Tayebwa. Kati nno olunaku olwaleero omuteesiteesi ow'ekibiina ow'ekisinde kino ekya PLU David Kabanda avuddeyo n'asoma ekiwandiiko nga kiragira ababaka bano obutagenda mu maaso na kubanga ye batyo bawagira ababiri bano.
2: Uganda General Muhoozi Kainerugaba azeemu okulungamya bupya nti Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honourable Anita Annette Among ne Right Honourable Thomas Tayebwa ku bifo byabwe eky'obwa sipiika ow'omukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU ekisazizzaamu era tekikyali nga bukyali. Ensonga eyokubiri, obukulembeze bwa Patriotic League of Uganda bukubiriza ababaka ba paalamenti bonna okulinda kulindirira bulindaala mu kaseera akatali kawala ba candidates ababiri President Yoweri Kaguta Museveni bagenda okubawa era General Muhoozi Kainerugaba n'abasaba nti abo be babawagire. Eyokusatu, ffe ng'aba Patriotic League of Uganda tugoberera era tuteeka mu nkola okuwabulwa okuva eri chairman waffe General Muhoozi Kainerugaba ekiseera kyonna.
0: Ate yo poliisi mu bitundu bya wano e Bugembe etandise okunoonyereza ku agambibwa okuba omubbi abatuuze gwe bakkakkanyeeko wali mu kitundu ekimanyiddwa nga sukuulu zooni mu bitundu ebya Budumbuli ne bamutta. Kigambibwa okuba nti ono agenze mu maaso n'okuba nga bamukutte lubona ng'agezaako okuba nga bw'ati ayingira mu maka g'omutuuze omu agende mu maaso n'okuba nga bw'ati abba era nga bamusanze n'essimu enzibe. Okusinziira ku kumusasi waffe n'abatanzi Jacqueline ategeezezza nti gwe base yakazibwako erinnya erya Fuulu Ddoogo era ng'ono attiddwa mu kitundu ekya sukuulu zooni wali mu bitundu eby'Obudumbuli. Okusinziira ku atwala ebyokwerinda mu kitundu kino ono nga ye Kafeero Bashiri aliko byatunnyonnyodde.
3: Inawa nita Kafeero Bashiri, defense wa chacha school zone. Divide wala saa wa iku minayiri chitondo, nga tuwa kava msecurity. Na afu nesimu, omu kumutu uze nga anku vile isimu nti erio mwe vya voku ingiri, erio mutu voku ingiri, erio mutu uze okumuna gulula. Aye, vamaze ba mugema, balikumu kubira wano. Kale sewe yangu wa kubira polisi, baide batasho muntu ono. Njiro kurumuka ukuti okutuka.

0: Okay, kali, ene sawa, soka, jasi tuulida mukubulide, tuwe na ujeta nsabanku we, akemba kobo, nsabie mukunga kukubida, nga kaluso gatu. Bambe ile buli lwa kubidi, ene mbadi ba, niluso gawawo, tujeta buso gatu sete, buli unakuluwa kubidi, ninze mwene DJ Fanta, Mr. Vibe. Soka, Royal Radio, and Radio Joli kubangoli kuhuli, sa yunena josinziro kubangoli. Alikulein?
1: Hale sebo.
0: Wanji sebo.
1: Ize wampita majidu mkubire kufayawe.
0: Majidu fayawe saidiche?
1: Kufaya wakati wewe bi yes, politika central market.
0: Yes, wali kwa nake mbacha akembe ide?
1: Nenda mkubire kutina. Konga kwa naka ya kwa abao kona kona.
0: Tina?
1: Yes, tina baby.
0: Nga katina baby, nga kambe ide?
1: Yes, sebo.
0: Kari, wesika lango li ulidiso munolo?
1: Kari, baba, weza kuweleza.
0: Majidu obuso gatusete yo, obuso gatusete yo.
1: Obuso gatusete yo.
0: Bulidu wakubiri?
1: Hey, got it, baby.

0: Akali, obemwa wetu omukisa David Baise. Luli kuchina na mna la katonze muka gabu soga Royal Radio, baddest DJ Fanta. Kanakase la ketu limba keta, nsabankuwe, akemba kobo nsabi, nzeke nkua. Nzeke nkua, nga kambe ile, buso gatu sete yu. Alikule yu.
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Olo Sharifu Erukoma angabuli juu.
0: Yes sebo, Sharifu Erukoma.
1: Kutaboru hii mbali baitwa, mbiliwa nuwayangani mwino ngomaga, inoluidi. DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
1: Yala uri mbali baita, mbiliwa nuwayangani mwino ngomaga ine.
0: Rutinu hidi.
1: Kale mpayo uri imba, mbali baita.
0: Stegeri. Tulimuso gatu sete yu. Tulimuso gatu sete yu. Ayi kulei.
2: Ono kafidi ye wambete.
0: Yes sebo.
2: Mwana DJ Fanta, ni kwenda akemba ka ko akemba ka ko dema sombe de vya fayo vya busoga.
0: Vya fayo vya busoga.
2: Ya.
0: Yeah. Kadawe balikuba ngoli yongoli ulirisa. Busoga, atusete yu.

nganso gayene bulirwa kubirye wala munolo mwene. Mm-mm. Buliro busoga buwo.

0: Yeah. Walai manager Frank, akemba kano kawereze ku dadao. Banange buli muntu nga ini dadao. Ndi mwe badada akemba kanozi wa manka bawereza. Badada!
1: Dati pulo ni naye, animaliwe. Kemba kanozi.
0: Busoga tu sete yo! Da. Dada wange nkuwereza. Walaze, nze, Zaka na kemba nkawereza dada wange. Wetegeri, zaka na kemba nkawereza dada wange. Badada wange nkawereza. Ii, badada wange kemba nkawereza badada wange. Nkaweza badada wange bali maka andweyo. Nkaweza badada wange bali na wansega. Badada wange bali mlange ibulangwe. Bada nkawereza badada. Wisege chintwecho. Ulida.
1: Daki pulo ni naye. Animaliwe.
0: Pamweta animaliwe.

omunolo ulira omunolo waguwala nyama sakula ntia eri kuwala bulege eri wala bulege basalirwa